0: 92.7 Hard FM kegayaan di Orang City, 93.7 Hard FM Bukidon, Soda Pop, such a voice for you. Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Agad palang panalo na sa sarap. 13 minutes after 8 o'clock. Magandang umaga po sa inyo. Last hour ng ating program on this beautiful Monday morning. Hoy! Magiging mainit na naman ang buong araw natin ng Monday. Sure. Yeah, sure yan. Ngayon pa lang, alas 8, matindi na yung sikat ng araw, di ba? Masakit na sa balat. Agay! Huwag natin kalilimutan na pag-aalis sa inyong mga bahay, magdala tayo ng protection against the heat of the sun. Siyempre, payong, numero uno. Alam nyo bang importante yan? Kahit pa paano, nabablock natin. Hindi man ganun katindi. O, yung ating pamblock. O, doon sa sikat ng araw. Pero at least, kahit pa paano, di ba, nasasala natin yung direktang sikat ng araw na tatama sa ating mga ulo o sa atong mga panit. Di ba? O, kaya naman, meron kayong mga cups, sombrero. O, hindi po papormahan na lang ngayon. O, kailangan talaga. Minsan, kailangan talaga. Necessity na rin, ano? Yung mga sombrero, sombrerong ganyan. Para protection sa mga ulo natin. Lalo na, yung mga may HB dyan. Diba? Yung medyo mataas ang presyon. Alam niyo na, isa sa mga nakakadagdaga ng pagtataas ng inyong mga dugo o ng presyon ninyo ay yung tindi ng sikat ng araw. Diba? Last hour natin, syempre, ako pa rin to, ha? My name is Jason. Jason Steele pa rin. Hanggang alas 9 ng umaga, ang Villarose family nang ikinig, oh. Good morning, kina Marlene. Ano to? Tita Dory. Kay Arlene, kay Nori. Kay Dodong, kay Cardo, kay Hermy. Galing kay Cousin Anton Aceron, Amilaw. Yeah, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Si Ma'am Christine ng Maramag, oh. Magandang umaga din po. Ma'am Christine, Maanyag Maramag. Maraming salamat sa pakikinig. Ito rin si Ma'am Rosalyn Yelas Navistre. Magandang umaga. Michael Baclayon ng Zone 11, Upper Carmen. Good morning! Shoutout sa iyo. Dagang salamat sa pagpaminaw. Sana'y maganda naman ang inyong mga umaga dyan. Alright, 15 minutes after 8 o'clock. Second winner ng ating The Price is Rice Overload na mananalo ng bugas ng groceries at spaghetti. Ibibigyan na natin yan sa inyo mamaya ng konti lang, ha? Kaya naman, sweetheart, walang aalis. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Mokinon. Vowels, they orbit for you. That's Celos, Celos. That song was brought to you by Burst 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! Hey, 29 after 8 o'clock. Jenny Tundag Flores, magandang umaga sa inyo, mga taga Zone 5 Bonbon. Sabi nakikinig dyan sa atin dyan sa may Bonbon, ha? May buntag, ignayin yung mga silingan ba? O, namaminaw po sila. Para sila din, meron din silang pa-premium. Diba? Magandang umaga, PMFTC, nakikinig sa atin, especially kay Marnie Alvin Basmayor. Magandang morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Yung ating buwan naman ng winner kanina sa ating The Price is Rice Overload, ha? Na nakadaog ng bugas, ng groceries at spaghetti. Itong si Itchy Eruela. Itchy Eruela ng NHA Kauswagan. Congratulations, Itchy! Pumunta ka dito, magdala ka ng ID mo, ha? Para maklaim mo na ang iyong bugas, ang iyong groceries, at ang iyong spaghetti. Ganun din, itong mga winners man natin, si Hernan Abalde ng Nazareth. Hernan Abalde, nakadaog budga. Ha, nanalo ka rin, ha? Hernan Abalde ng Nazareth. Nanalo din si Nilo, o nakadaog budga. Nilo Kindala ng Gulambog, Lapasan. Nilo Kindala, congratulations, ha? Nakadaog sad ka. Leonard John Arigin ng Rhea Taxi. Leonard John Arigin ng Rhea Taxi, congratulations. At si Maria Joy Kayakay ng NHA Kauswagan. Oy, nakadaog sad ka, o nakadaog mo, og bugas, groceries, at spaghetti. Pumunta kayo dito. Dali, magdala ng mga valid IDs. Ha? 8:30 on the clock. Ito na muna ang sitwasyon ng ating mga kalsada. Alamin muna natin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Tools ng Abdulakim Taxi. J, magandang umaga sa'yo.
2: Good morning, Jason Phil. Good morning. Ang ating Cocon area, may kaluwagan pa naman. Ang Osmeña, okay pa naman ang Osmeña. Tapos dito, papunta ka sa Jarpora Bridge. Medyo build-up lang konti sa Jarpora Bridge. Naka-open ating stop light. Sa dere-derecho, pagkita hanggang sa RN Ilaes, crossing dyan, ganun pa rin, stoplight pa rin ang makakaantala sa atin dyan. Pero, konting distance lang at makakalus din naman tayo. Dito sa Kauswagan, crossing, highway, okay rin naman, ganun din naman ang ating sitwasyon. Maluwag naman, pakalus na lang pagdating sa crossing dere-derecho, papuntang Bulwa. Ayan, napakaluwag.
0: Walang problema, walang ka-hassle-hassle dyan. Oh, very good.
2: Wala. Okay naman ang flow mga sakyan ngayon. Paganda naman.
0: Alright. Bye. Sige, may pasayro ka ba sa oras na ito?
2: Ay, nakapababa lang dito sa bahagi ng Suzuki.
0: Okidoki. Sige, maraming salamat sa iyong report. HBGJ Tagalog Tunes ng Abdul Hakim Taxi.
2: Yan ang latest na sitasyon ng mga kasada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Masada Group, J. Tagalog Tut, ng Abdul Hakim Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Para sa atin, we get 31 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Time check brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus the previous formulation.
1: Heart 92.7.
3: CDO Idol. Cheesiest, our best Idol Cheese Dog ever
4: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and

0: 92.7 Hard FM kagayande oro city 93.7 Hard FM ginoon. Hey, we got 43 after 8 o'clock. Jenny for you, that's mantra.
1: Ang mga Robinson Boys ang ikinig sa atin. Oh, maibunta ang kanta ng mga gwapo
0: Robinson Boys sa driver ng Normin Transco Tangsi na si Douglas. Yun! Magandang umaga, Douglas. Dagang salamat sa pagpaminaw. Rap Turner at Tangsi Analu. Si Vincent Octubre. Magandang umaga, Vincent. Ito, magandang umaga rin. Prince Faisal Ampuan. Shoutout muna, Janderf Tennis Club sa Baraopol. Naikinig lagi ito sa atin eh. Maraming salamat po ha, dyan sa tennis club na yan. Janderf. Wow. Maimbundang! Dagang salamat sa inyong pagpaminaw dihang dapita. Para sa, para... Uy, bumunot na naman ang panibagong winner sa ating The Price is Rice Overload. O, mananalo ng bugas, ng groceries at spaghetti. At na, alamin natin saang area tayo bumunot. So let us select the area. Andito po yung studio namin sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Hala, Carmen! Puno tayo. Tuara. Ang kanyang address, Upper Zayas Carmen. Ang kanyang address, ha? Upper Zayas Carmen. Ang pangalan na taga Upper Zayas Carmen na nakadaog ng bugas, ng groceries at spaghetti, Rosel Dayadaya. Rosel Dayadaya ng Upper Zayas Carmen, congratulations ha! Nakadaog ka, dali! Anhina, magdala og valid ID. Isama mo na yung ating first winner kanina, si Echi Eruela ng NHJ Kaunswagan. Echi Eruela ng NHJ Kaunswagan, congratulations! Kayong dalawa, yung nakadaog ng mga bugas, groceries at spaghetti, dito lamang sa aking programa. Tapos mamaya, next program, marami na namang mananalo. Abangan! Sabay nyo ang ating The Price is Rice Overload. Hatid dito sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your piso. Gets more value. And also brought to us by Senator Juan Miguel Mig Zubiri. 8:45 in the clock. Uli mga minuto na ng ating programa. Still with me. Ako pa rin ang inyong kapiling. Ang inyong kasama ha. Hanggang alas 9 ng umaga. My name is Jason. Jason Steele. Kaya naman padayon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart. 92.7
0: 8:45 Time check brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamihan sa Cheese Crunch, mula may pod ang break ni mo.
3: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali!
4: Oh, winner, diba? Sa kalamihon sa Cheese o Crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
5: Sa kalamihon sa Cheese o Crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
6: What if your phone could be your front row seat?
7: Playtime Entertainment launches PT Idol.
6: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
7: Where talent takes the spotlight.
6: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

32.700 FM, que quedan de horas, 33.700 FM, que no, en el limang minuto, bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Oy, sabi niya, mabunutan nun ta ang among alan, pang bugas-bugas lang, sabi niya. Kaya grabe kami nga ang biyahe. Ano to, taxi po ba kayo? E text niyo po yung pangalan ninyo at saka pangalan ng taxi. Kung taxi driver kayo ha, kaya para po maisali po namin kayo dun sa raffle. Ha? Ulitin natin sa lahat ng mga taxi drivers na hindi pa nakasali ha. Ibang hindi pa nakapag-text o hindi pa nakapag-submit na kanilang mga pangalan at pangalan ng taxi. Pwede nyo pong i-text ngayon. Alright? 0961-8924-927. Otro ha, yung ating text line ha, is lower this time. Alright? 0961-8924-927. Yan po yun. Instead nyo lamang po ng isa ng inyong pangalan at pangalan.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Kinwestiyon ng isang consumer group ang panukalang total ban sa social media para sa mga minors. Ayon sa Citizen Watch Philippines, mas mabuti ang mas higpit na online safety rules kesa total ban. Iginit ang grupo na mas epektibo ang mahigpit na online safety rules at parental guidance kaysa ganap ng pagbawal. Binigyang din nito na malaki ang ginagampan ng papel ng social media sa pag-aaral at komunikasyon ng mga kabataan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. It's another week, another chance to be better, and another day to live. Hi! Putting a smile on your faces. Lahat ng mga love songs na ang sasa inyo hanggang alas 11 po ng umaga. Mayong buntag, this is George and Music from the Heart. Ngayong ika-aonsi ng Mayo ang sasa inyo. Hala! Ito na ang inaabangan din ninyo, ha? O mga sweethearts ko, na ating question of the heart. I-ready na mga cellphones. Ano ang mas masakit para sa inyo? Yung iniwan ka? O yung pinalitan ka agad? Parehas ramanggod na ba? Pero the level and the gravity of the pain, alin nga ba? O parang sa palagay mo, mas kaya ko pang iwan ako o kaysa palitan ako, o palitan ako kaysa iwan ako? Palitan ka agad, ha? Hindi yung palitan lang, yun, palitan ka agad. Alin at bakit? Yan ang gusto naming marinig ni Dr. Heart sa ating question of the heart. I-text nyo kami, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City, sa lahat ng mga naka-online application. Good morning, and you can also drop by through our Facebook Messenger if you have any thoughts or shoutouts, ha? Huwag kayong pahuhuli. Okay. It is now 9:12. This band. Nang iwan. Nang iwan ka eh. Pero hindi ko kayo iwan hanggang alas 11. Samahan ako dito sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: Trying hard to pretend that we're going to be fine. Pero hindi naman.
1: Ay. Hanggang trying na lang.
0: Uh-huh. Okay naman yung it's okay not to be okay.
1: Yun.
0: Diba?
1: Oh. Minsan, you have to accept na kailangan yan. Diba?
0: Nawala na siya sa'yo. Ganun lang naman yun. Sakit naman ang question of the heart mo, George.
1: Ayun na nga, Dr. Hart.
0: Good morning, sweethearts. Sa Cagayan de Oro City and of course sa Bukidnon. And nasa opisina nila, nasa mga bahay ngayon. Good morning po sa inyo lahat. Dr. Hart here. Of course, with George. We'll be on till 11 o'clock. Napakaganda ng ating pag-uusapan.
1: Pag-uusapan?
0: Sakitan.
1: Oo nga eh. Ako nga para medyo na... nabagabag, nakakapagbabagabag.
0: again.
1: Nakakapagbabagabag. Uy, nakaya ko yun.
0: Dan.
1: Nakakapagpagabag. Yun lang yung kaya. Kulang. Oo, pang twister yan eh.
0: Ano nga ba daw masakit? Iniwang ka o pinalitan ka agad? Naku naman.
1: Ay, parang wala akong mapili.
0: Kaya ka siguro iniwan dahil pinalitan ka.
1: Pinalitan. Meron naman kasi, sabi nga nila Dr. Hart, naniniwala ka ba sa 3 months-ish? Yung parang from the time...
0: 3 months-ish. Oh. Ano yan eh? 379.
1: Oo, 379. Tama yan. Alam mo, una akong nalaman yan dun sa pelikula ni ano, ni John Lloyd at saka ni Bea.
0: Oh.
1: Yung One More Chance. Sabi ko, ano yung... 3 months-ish. Kasi...
0: 3 months-ish.
1: Oo, 3 months-ish. Kasi laging sinasabi ni John Lloyd, may 3 months pa ako, Bash. Parang, ano yun? Sabi ko, ano yun? So, nung nalaman ko, ganun pala.
0: Parang kate. Itch. Rika-
1: yung ba? Itchy stage.
0: Hindi itchy
1: yung,
0: stage.
1: Yung recovery period mula sa kayo ay magkahiwalay.
0: Mm-hmm.
1: Parang, after daw 3 months, yun na yun.
0: Ay, ganun, 3 buwan?
1: Yun
0: may tagal
1: yun.
0: Pala yan. Oh. Ay, hindi ako naniniwala dyan. Kasi, depende yan eh.
1: Depende nga. Oh.
0: Depende sa tao yan.
1: Pare.
0: Tsaka depende sa sakit ang naidulot sa'yo.
1: Oh.
0: Oh. Pag sobra mong minahal, sobra din ang sakit niyan.
1: Yes.
0: Diba?
1: So, tingnan mo nangyari dun sa ano nga, yung nga sa movie. Hindi naman sila nagkatuluyan after 3 months. It took them time.
0: Yan.
1: Oh. So parang...
0: Pero in the end, sila pa rin.
1: Naging sila.
0: Ah. Oh,
1: kasi may ano pa eh, one more chance.
0: Akala ko hindi talaga sila nagkatuluyan.
1: Oh, meron kasi yung ano, Doc Hart, yung A Second Chance.
0: Mm-hmm.
1: So may part 2.
0: Ah.
1: Yung movie.
0: Akala ko dumaan lang sa buhay niya yung lalaki or yung babae, di ba? Ganun naman talaga yun. May kanya-kanyang
1: correct,
0: role yung mga tao
1: correct.
0: Na dumadaan po sa buhay natin.
1: Yun lang. Yung
0: marami yan. Pag-usapan natin mamaya yan.
1: Yes. Yung sinasabi mong they could be a lesson a blessing to us.
0: Ayun. Yun. Ang importante nung panahon na magkasama kayo ay nabigyan ng pagkakataon na yung
1: correct,
0: heart mo, yung puso mo ay sumaya.
1: Correct.
0: Diba? Yun ang pinaka-importante. Nasaktan ka man, pero ang mahalaga, balikan mo yung mga panahon na kayo, yung puso mo, puso niyong dalawa, yung heart niyong dalawa, ay naging masaya.
1: At least once in your life.
0: Diba?
1: Oo. Na-try nyo.
0: Sige, tingnan nga natin yung...
1: Nabagabag ako doon.
0: Ay, nako.
1: Ito mga taga Norman Trans ko, si Elray John Ramos. Magandang umaga. Thank you for listening.
0: Mula naman kay 6820. Sabi niya, good morning, Vincent John Alvarado ng Alfeca Taxi. Ayan.
1: Maraming salamat. Ito naman, Ma'am, good morning, us lang po. Ayan, maraming salamat ha sa mga taga Bara Opol na lagi nakikinig.
0: Mm-hmm.
1: Hi to Sir Renato Baluran. We'll take note of your details. Magandang umaga.
0: Thank you for listening sa Heart FM. Mula naman kay 2745, sabi niya, good morning, Heart FM, DJ George and Dr. Hart. Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Sabi niya, para sa akin, mas masakit yung pinagpalit ka kaysa iniwang ka. Yung pinagpalit, it means di na siya satisfied sa'yo. Oo nga, no? Baka nga. Or masakit lang sa pinagpalit. Pero mas lamang ka pa sa itsura sa pinagpalit. Ay, o syempre, yan dapat biglang paglaban mo.
1: Lagi yun, ano?
0: Oo. Lagi naman yan eh.
1: Oo, lagi yan.
0: Ay, mas pogi pa naman ako dun. Ay, mas maganda pa ako dun. Di ba?
1: Tapos may mga supportive friends ka pa. Huwag ka magkalala. Wala yun sa ganda mo.
0: Sabi niya, no exchange, no return. Parang department store lang. Shout out and hi sa'yo, Mr. Ryder. Request ng song. Ah, yeah, we'll try to play the wine, ha? Maraming salamat. Mm-hmm. Ganun naman talaga yun. Minsan nagbibitter tayo, di ba? Ay, naku, mas maganda pa ako. Mas pogi pa ako dun.
1: Ngayon nga kapag, di ba, may tinatawag nga tayong balik kalindog. O, pagkatapos yung mag-break up, hala, todo, nag-gym.
0: Ayun.
1: Nagpaganda.
0: O, di ba? Prove mo na ikaw yung sinayang. Diba?
1: Ito yung sinayang mo.
0: Pero depende naman kasi yan sa reason, di ba? May kanya-kanyang rason naman kung bakit nangyayari yung mga sitwasyon na ganyan.
1: Correct.
0: Di ba? Hindi natin alam, we cannot judge someone kasi nga, hindi natin alam yung pinagdadaanan nila.
1: Correct.
0: Malay mo, nag-give up siya kasi para pa rin dun sa kaligayahan ng isa. Di ba?
1: Malay mo, alam mo, yun nga sabi mo, Dr. Hart, huwag tayong manghusga doon sa mga taong, siguro, they chose to be the villain in the story because they want the best for the person.
0: Don't judge for you are not a judge.
1: Correct. Huwag kang judger. Kasi hindi ka hukom. Tama naman.
0: Sige, keep your messages coming. Ha? Doon po sa ating question of the heart. Again, ang pinag-uusapan po natin ngayon, George.
1: Ay, Dr. Hart, mga sweethearts, ano nga ba ang mas masakit? Yung iniwan ka?
0: Ouch.
1: O yung pinalitan ka mas agad? Double whammy.
0: Sige, babad niyo po sa amin, sweethearts. Ha? Yung inyo po mga sagot, yung inyong mga thoughts, inyong messages, inyong take doon po sa ating question of the heart. Our text lines 0917-157-9927 and 0961-8924-927.
1: At sa mga online, pwede nyo kaming i-message ating Facebook page, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
0: 9:36 is our time. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 750 ra ang SRP kada baso. Bursary 45 twin pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
6: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
7: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM. Bukidnon, Kyle Raphael with Libo-Libong Buwan. Grabe naman. Sa maraming rason na pwede kang iwan. Pero may isang reason. Uuwian ka niya. Dahil sa Libo-Libong Buwan. By the way, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Grabe no, napapaisip tayo doon sa mga bagay kung saan napagdaanan na natin o hindi pa natin napagdadaanan pero napagkukwentuhan natin dito sa Music from the Heart dahil sa ating Question of the Heart. Sa mga kaka-tune in lang, may buntag. And here's our Question of the Heart for you. I wanna share this. Ano nga bang mas masakit para sa inyo, ha? Yung iniwan ka? O yung pinalitan ka agad? Hala. Ay, pag-inuktok ka, message us. Anyways, I'd like to read this one from our Facebook post. Michelle Candelada, sabi niya, mas masakit yung pinalitan ka agad. Kasi yung iniwan ka is may possibility pa na magkabalikan pa kayo. Pero yung pinalitan ka agad, mapapaisip ka, oh, wala na ba talagang pag-asa? Diba?
1: Parang wala na. End of the line.
0: End of story na ba? Ito naman si Ma'am Jean Garcia.
1: Wala nang uuwian. Yeah.
0: Ay!
1: Sabi ni Kyle Raphael.
0: Wala nang tahanan. Sabi niya, para sa akin, mas masakit ang iniwan kasi may pinagsamahan ng matagal. Samantala yung pinalitan agad, ay di pa nagtagal ang relasyon at madali lang siyang limutin.
1: Yun. Oh. Mahirap dyan, matagal na kayo. Tapos pinalitan ka agad.
0: Ayun na nga. Oo. Diba? Uh-huh. Diba? Ilang taon na kayo.
1: Pero,
0: tapos...
1: Okay lang sinabi ni Jean, diba? Na kung medyo earlier pa kayo, maaga pa, hindi pa ganun kahaba yung relasyon ninyo, diba?
0: Pwede pa.
1: Siguro yun nga sinasabi natin, depende sa degree ng sakit yun eh.
0: Correct. Yung reason siguro ng breakup, no?
1: Yun.
0: Oo. Tapos, yung tipong parang... involved na halos lahat ng tao sa relasyon ninyo.
1: Ayun.
0: Kaya every move ay nakatutok sa inyo. Kahit man lang may kausap ka dyan, kahit sino pa, lalagyan ng kulay ng mga tao yan.
1: Diba? Ang hirap mag-move on nun kasi marami nakakaalam.
0: Correct. Yung tipong buong Pilipinas, buong mundo, alam na nag-break kayo. Kaya konting gamay na galaw, nako, issue agad.
1: Wala naman kay Magrina Brogana Sheila. Sabi niya mas masakit yung pinalitan ka agad kasi parang ang dali mo lang kalimutan. Parang sa ano pa, wala ba yun dito hope sa imong kasing-kasing ang akong gugma?
0: Kasi alam mo, ako Dr. Art, I'm not talking in behalf of anyone, no? Pero yung impression kasi kapag pinalitan ka agad, hala, kabilis naman.
1: Aha.
0: So, ganun lang ba akong kabilis din palitan?
1: Nako.
0: Kahit pa, siguro, pagpalagay natin yung sitwasyon, nag-break na kayo, tapos may nahanap siyang iba, may sinasabi naman tayong rebound love. Pero minsan, yung rebound love, yun na yung nagiging end point mo eh. Yun na yung taong nagiging nakakatuluyan mo na eventually. Maraming nangyayaring ganyan. Kaya medyo mapapaisip ka din ba? Pag pinalitan ka agad, hala, ganun ba yun? Hindi man lang ba pinalampas ng isang buwan?
1: Yun ang mahirap kung naging rebound, ano ka lang, di ba?
0: Correct.
1: Yun din. Hindi ka din nakaka siguro, baka papalitan ka din naman kagad.
0: In fairness naman, ito ha, sa mga second-hand experience. Dahil naririnig ko, or nalalaman ko through friends, na kapag daw nangyayaring rebound, hindi naman sinasadya yun. Nagkataon lamang na noon time na yun, ito yung tao na nagbigay sa kanila ng comfort o ng kasiyahan.
1: When at my lowest, you were there.
0: Yun. Oo.
1: Mga tipong shoulder to cry on. Oo. Ay nako, delikado yung mga ganyan.
0: Oops, mahulog kas kanal.
1: Tapos bigla mong parang na ganun ka, pag, ano kasi pagkagaling mo ng breakup, nagkaroon ka ng emptiness.
0: Oo.
1: Diba?
0: Oo.
1: Siyempre, shattered yung ano mo, yung heart mo. Tapos,
0: correct.
1: Diba? Tapos, here's that someone na biglang nakikita.

0: You have to think twice, ha, sa mga nagbabalak na magkaroon ng rebound relationship. You have to check your heart also. Ha? Yung eto ba talaga, karapat-dapat ba ito? Yeah. 0735, sabi niya, hi, Dr. Hart. Hi to you too. Sino kaya yan?
1: Ito. Ay, may message doon sa ating
0: Sabi niya, good day. For me, assuming both cases are long-term relationship, mas masakit talaga yung biglang pinalitan because it feels like betrayal of trust. Talaga. Richard Pala of Hasaan, Misamis Oriental.
1: Parang
0: betrayal of public trust.
1: Grabe naman.
0: Culpable violation of...
1: Yes, Your Honor. I invoke my right.
0: Nagkaroon ng betrayal of trust. I-impeach na yung love na yan.
1: Pwede ba yun? Parang yun lang ata yung isang bagay na impeachable talaga. 1645, sabi niya, I'm your avid fan. Lagi akong nakikinig. Hi to from... Ah, walang pangalan. O, lagay mo pangalan mo ha. Taga Consolacion CDO. Maganda umaga.
0: Hi, 1441. Hi din sa'yo.
1: Maing buntag.
0: Good morning. Alright, patuloy sa pagpadala ng inyong mga messages at yun nga, napakaganda pag pinag-uusapan natin yan. Though medyo masakit nga, ito sa mga nakaka-relate sa ganitong sitwasyon na medyo heartbroken sa ngayon.
1: Pinagdadaanan. Ayan. Baka pinagdadaanan din ito, di ba?
0: Medyo huot yun is dughan.
1: Lunis na lunis pa naman.
0: Ayan nga. Nakita ko yung question of the heart mo. Grabe naman si George, lunes na lunes. Pahuot man dahil sa dughan.
1: Kasi, ganun daw yun. Kailangan nating i-feel yung ganitong mga bagay din from time to time.
0: Sige, mag-aantay kami sa mga messages ninyo ha, sa ating text lines. Oras natin, 3 minutes more to go before hitting 10 o'clock. Magbabalik pa ang tabalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7
3: CDOIIIDON Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: naging masaya ka ba?
1: 92.7 Heart FM, Cagayandi, Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Evie, right there. Sana masaya ka na. Ang sakit naman ng linya na yon.
2: Parang hindi mo alam kung sarcasm or...
1: Binigay ko na sa'yo ang minsan ay akin. Di ba? Sana masaya ka na.
2: May kanta na nalala ko. Yung parang... iniwan ko siya. Hindi. Parang ganito yun eh. Parang,
1: sige, sige. Kaya mo yan. Kaya mo yan, George. Kaya mo
2: may
1: yan.
2: Sikat siya na kanta ngayon eh. Yung parang... hinayaan... iniwan niya ako dahil sa'yo. Ano yung kanta ngayon? Parang familiar yun eh.
1: Ay, ganun.
2: Iniwan niya ako dahil sa'yo. Yun. Talagang kinanta.
1: Kaya mo yan.
2: O, yung kanta diba? Yun, Dr. Hart.
1: Pero parang nandun din yung kasi yung... Minsan, pagpapaubaya natin, yes. Diba? Alang-alang dun sa... kasiyahan nung minamahal natin.
2: Correct.
1: Sakit naman yan.
2: Diba? It's an, hindi diba? Lang act of love, act of bravery din yun. Yeah. Encourage to let go of someone.
1: Selfless love.
2: Selfless love. Ay!
1: Ang hirap gawin niya, pero may mga gumagawa ng ganyan. Oh, may mga kilala akong ganyan.
2: Ay!
1: Oo.
2: Grabe naman yung kakilala mo. Ang sarap believe
1: kasi,
2: naman ako.
1: Oo, oh, sabi kasi nga, ang sarap daw kasi sa feeling pag meron kang tao na napapasaya.
2: Correct.
1: Diba?
2: Correct.
1: Kahit bahala na ikaw yung nagdurusa.
2: Aww.
1: Ikaw yung nasasaktan. Basta as long as yung minamahal mo,
2: masaya.
1: Nakangiti. So, diba?
2: Kahit hindi na ikaw yung dahilan.
1: Aha. Minsan naman kasi siguro may mga pagkakataon na gustuhin man natin pero hindi pwede maging tayo. Parang gano'n. Diba? May dumarating sa punto ng bawat tao na, diba? Yung nga, may kanta nga, we had the right love at the wrong time. Oh, diba? Para mga ganun.
2: Just once.
1: Hindi rin lang ikaw. Diba? Correct, mga correct, ganun. Correct. Ay, nako. Asya. Sumasakit na ang dughan ko.
2: Anyways, Dr. Hart, oras natin 10:24. Yan po yung sa atin ng Virtue Fortified Twin Pack. Pandalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 7 pesos and 50 cents lang SRP per baso. Bili na.
1: Pinaka-importante dyan, iniwang ka man o pinalitang ka man. Pinaka-importante sa tingin ko. Moving on.
2: Moving on. Hindi man madali, pero kailangan eh. Mm-hmm. Hindi mo pwedeng i-divulge yung sarili mo sa pain dahil hindi ka makakapag-move on kung ganun.
1: It all starts actually moving on. It all starts with grieving.
2: Okay.
1: Lahat naman yan siguro. Talaga nakakasad yung sitwasyon na yan, diba?
2: Yes, so...
1: Kailangan lang siguro, you have to check on yourself also, di ba?
2: Correct. Huwag mo lang siguro. Ako, kasi isa sa way for me na makapag-move forward, is aside sa grieving, kasi process yan, yung acceptance.
1: Yun. No?
2: Kailangan mo i-accept yung reality na may pinagdadaanan ka. Mm-hmm. Dahil pagkatapos mo ma-identify yan, susunod yan is yung resolution mo to the problem, which is ikaw. O para makapag-move forward ka, ano bang gusto mong gawin? What's your curving way of moving on? Doon ka ba sa mabibisi-bisi ka sa work, sa studies? Doon ka ba sa travel? Doon ka ba sa food trip? Yung mga ganun. Any way that you...
1: Basta mabaling lang yung
2: correct. Attention,
1: di ba? Isa din sa, nakakatulong sa mga... Correct. Mag-move on, di ba? Tsaka syempre, paalala din, avoid quick fixes.
2: Ay,
1: diba? Anong quick fixes na yun? Yan sinasabi natin na tinatawag nating rebound, di ba?
2: Correct.
1: Bigla-bigla. Alam naman natin na proseso yung pagbango natin sa mga sitwasyon na yan.
2: Correct. Diba? Yung mga band-aid solutions, di ba?
1: Mas importante, we have to prioritize yung self-care natin yung sa ating sarili. Diba? Sige, eto muna. 0150, sabi niya, good morning. Siguro mas masakit yung pinalitan ka kaagad. Kasi may point na siguro na ilang beses na niyang kinonsider na iwan ka. Tapos here comes someone that is better than you in many ways. Parang disposable na lang na walang worth to be left alone in a trash.
2: Oh. Bakit naman?
1: Naman. Sakit naman ang puso.
2: Sakit naman. Si 0980 naman, sakit yun akong heart karon, gibulagan ko niya kay sapian daw kog dating. Pero ang tinuod, nibalik siya sa young ex.
1: Ay.
2: Parang ang sakit naman.
1: Talaga naman.
2: Ay, grabe diba? Naman.
1: Yun na nga, yung mga quick fixes nga, di ba? Hindi natin alam. So, hindi din nag-work ng matagal. Ganon.
2: Siguro sa ganitong dahilan, alam mo yung parang marami na yung tinatawag natin Dr. Heart na, sige sabihin ko na lang to para matapos na yung ano namin, mm-hmm. yung issues namin. Sabihin ko na lang to kasi kapag ito yung naging dahilan ko, hindi na siya iinig. Kasi minsan kapag may sinasabi kang dahilan para makipaghiwalay ka, may ano pa yan eh, may argument.
1: Siyempre naman.
2: Hindi naman ako ganun.
1: Yung acceptance kasi, George, it's not really that easy. No?
2: Correct.
1: Pwede mo na sabihin, sige, tanggapin ko. Whatever your decision is, I'm going to respect that and I'm going to live with it. Diba? Pero, nasabi man natin yun na na-accept natin, pero deep inside, I tell you, it really hurts.
2: Andun pa din yun.
1: It's hurting.
2: Masakit
1: diba?
2: Pa din yun. Sakit naman ang sitwasyon niya, no? Sino ka man. Hindi niya nilagyan ang pangalan.
1: Yeah.
2: Ito si 5289. Belated Happy Mother's Day to all nanay in the world. Si na Baby, Baby Hailey Medel. Mm-hmm. Si Mama Linda Medel. Si Tita Josephine Castelo. Si Lola Teresita and Cousin Joey Castelo. Jonel Castelo. Kuya Anon. Papa Ruben and also to my loved one Oni Nevado from Ana Medel. Ayan, maraming salamat for listening.
1: Wala naman kay 2079. Sabi niya mas masakit yung pinalitan ka kaysa iniwan ka. Kasi pag iniwan ka ng iyong kasintahan, may possibility pa na magkabalikan. Pero yung pinalitan ka na agad na walang posibilidad. Wala nang posible magkabalikan na kayo. Hi, Dr. Heart and DJ George. Hi din sa'yo.
2: Hi sa'yo.
1: Diba? Yun nga, parang sinasabi ko nga kanina. Wala na. End of the story. Tapos na yun. Diba?
2: Mm-hmm. Madaming sitwasyon din eh.
1: Diba? Nasakit na. At sumasakit yung puso ko ngayon.
2: Bakit ganon?
1: Oo nga.
2: Ay, agad nag-reply si ano o. Ano 0980. Imagine, George, babae ko. Sakitay, Jude.
1: Oh, sakitay, Jude.
2: Oo,
1: sabi niya. Sakit yan. Kahit sa lalaki man, sabihin na natin, we're strong, pero we also have this soft spot in our heart, di ba?
2: Correct.
1: Masakit din, ha?
2: Akala nyo, babae lang yung umiiyak.
1: Alam mo, yung iniiwang ka, proseso din yan, eh.
2: Correct.
1: Yung mga proseso din ng mga, yung mga, parang nawawalan, feel mo nawawalan ka na ng self-worth, di ba? Ng halaga doon sa relationship ninyo. Dati nagte-text sa'yo, ngayon hindi na, parang ganun. Di ba? Nafe-feel mo naman yan eh. That you have to be, anong tawag nito? Conscious ka doon sa mga bagay na yun. Di ba? That could be signals already. Dun sa shaky relationship ninyo.
2: Parang red flag na din.
1: Mm-hmm.
2: Kasi daw, hiniwala yan siya. Yun nga, dahil daw, mukha daw siyang mayaman.
1: Mm-hmm.
2: Pero daw kasi, ang totoo niyang Dr. Heart, nakipagbalikan yung kanyang ex sa kanyang ex.
1: Oo nga, di ba?
2: Pero babae daw siya.
1: Babae daw siya.
2: Ako siguro, sa sitwasyon na ganyan, naku, parang, ayoko na lang, ako ha, alam ko naman yung totoo sa sarili ko eh. Siguro I will choose to find my peace.
1: Yeah.
2: And, you know, let them be happy or whatever. Dahil naniniwala ako, tandaan mo, meron tayong K-A-R-M-A.
1: So, ako, wag naman sana umabot sa ganun.
2: Correct.
1: Ako, as long as happy yung minamahal ko. Happy yung, happy siya in whatever ways na, that will give happiness sa kanya.
2: Correct.
1: Happy na rin ako. Bahala naman kung magpapaubaya man ako. Di ba? Mga tipong ganun.
2: Ayaan mo na lang. Ganun na lang siguro.
1: R1, good morning!
2: Good morning!
1: Kikinig sila ngayon. Shoutout din sa mga taga-Kisanlu. Hi, kina Proto, kay Georgia, Chloe, and also to Persus. Belated happy birthday to you, Chloe.
2: Happy birthday. Belated lang ka.
1: Ayan. Siyempre mga nandiyan yan, Georgia, hi to you.
2: Good morning.
1: Georgia talaga.
2: Georgia.
1: Tsaka kay Ma'am Green, good morning.
2: Hi, good morning. Ganda, Miss Green.
1: Sabi ni 0980, ayoko pahila ka, be Monday ka ayo. Oo.
2: Okay lang yan, at least nalabas mo.
1: Oh, di ba?
2: Oh, di ba? Naiyak mo. Sabi nga, isa din yan, di ba, Dr. Hart, sa process of moving forward is to cry it out.
1: Yeah. Sabi ko nga, di ba, it's normal to be sad. Correct. Pag dumaan ka dun sa sitwasyon na yun.
2: Correct.
1: Oo. Di ba?
2: Oo, totoo, totoo.
1: Siyempre, malalim yung mga iniisip mo, ano kaya mangyayari, wala yes, na siya, hindi na kami, di ba? Meron na siyang iba, di ba mga tipong ganyan? No, masakit yun. Kaya ang sinasabi natin, it's okay not to be okay sometimes, di ba? Alright, nako, masakit na aking dibdib, George.
2: Ako din.
1: Oras natin is 10:35 in the morning. We'll be pausing for break and we'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
2: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
0: Heart 92.7.
3: What if your phone could be your front row seat?
4: Playtime Entertainment launches PT Idol.
3: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
4: Where talent takes the spotlight.
3: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
7: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! DBT,
0: the best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukid Noon, 1047, kung di rin lang ikaw, may December Avenue. I want a song right there. And that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 50 cents lang SRP per baso. Bili na.
1: Kundi rin lang ikaw.
0: Ay!
1: Wala naman tayo magagawa, di ba? Ay, naka. Pilit man natin ipaglaban, pero kung hindi talaga tayo, di ba?
0: Oo. Mahirap na kung tadhana ang inyong ano, yeah, kinakala. You and me against the world.
1: Sinasabi nga natin, George, past editions ng ating Music from the Heart, may mga tao talagang dumarating sa buhay natin, di ba?
0: Yes.
1: May kanya-kanyang purpose,
0: role,
1: role sa ating buhay. Maging kaibigan man, kapamilya, kasintahan, o maging isang stranger, di ba?
0: Correct, correct, correct.
1: May kanya-kanya silang purpose sa ating buhay. Ayon po yan sa karanasan, ha?
0: Coming from experience.
1: Yeah. Ang kanilang pagdating po ay hindi aksidente, kundi bahagi ng ating growth, ating paglago. Meron dyan ang nagbibigay ng aral o lesson learned sa atin. Diba? Ito po sila yung mga nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagpapatawad, pagtitiwala, o di kaya ay pagpapaubaya. Maging meron ding iba na naging parang support system natin.
0: Correct,
1: diba?
0: Correct.
1: Na nandyan lagi na para tulungan tayo. At syempre, meron ding iba na yung hubugin yung ating pagkatao, yung ating personality, na tumutulong sa atin, na mag-guide sa atin hinggil sa pananaw ng buhay.
0: Yes.
1: Mga ganun. Yan. So, di ba may iba't ibang ano yan? May iba't ibang purpose in our life.
0: So, yun yung tinatawag natin na blessing in disguise. Kahit ano pa man yan. Anyways, ito Dr. Heart, batiin natin yung fruit vendor dyan sa may Pagatpat, si Ate Rowena Cebuala. Magandang umaga.
1: Hi, Rowena. Good morning. Maraming salamat for listening sa Heart FM. Wala naman kay 7398. Asa na ba ako dyan? Sabi niya, good morning, Sweetie George and Dr. Heart. Para sa akin, masakit both yan. At kailangan lang marunong kang tumanggap sa mangyayari kaysa di natin alam. Kasi di natin alam ang future at mapagbiro ang mundo.
0: Oo. Pati si Cupido, mapagbiro din. Ito naman ay 218. Para po sa akin, mas masakit yung pinalitan ka kaagad. Kasi parang sinabi nun na hindi ka naman pala special. In short, di ka talaga tunay na mahal. Kung iniwan ka, kahit masakit, at least may closure ka. May sense ka na may malalim na dahilan. Parang kahit anong ganda mo, worth mo, hindi pa rin sapat. Kaya iniwan ka o pinalitan agad, one thing is for sure, di ka totoong mahal. So why wasting time to someone who never see your worth? Hi, Elena ng Kiara Don Carlos. Lalim nun.
1: Ay, nako.
0: Oo.
1: Mapapabuntong hininga na lang. Pahinga na lang tayo ng malalim.
0: Oo. Ito.
1: Bakit ba masakit ang heart ko ngayon?
0: Oo nga.
1: Bakit ba kasing question of the heart mo ngayon, George?
0: Mga pinapasakitan tayo.
1: Eto pa mga kantang kundi rin lang ikaw.
0: Oo nga eh. Alam mo kasi daw, Dr. Heart, sa buhay kasi ng tao, kailangan din daw na mapag-usapan yung mga bagay na pwedeng mangyari sa ating mga buhay at nangyari sa ating mga buhay. Gaya ng ganito, yung mga
1: mas maganda yung ganito kasi, di ba? Para nakakatulong tayo na
0: maibsan
1: yung bigat na kanilang nararamdaman, na kanilang dinadala. Nandito lang si Heart FM. Si Kuya Noel, sabi niya, gandang umaga, Doc Heart and Ate G. Sabi niya, pain is temporary. It may last a minute or an hour or a day or a year. But eventually, it will subside and something else will take its place. Get well forever.
0: Nadudugtong talaga yan.
1: Ayan na. Asya, sige pa, meron pa tayong natitirang mga ilang minuto. So keep your messages coming. Do text us through our text lines at 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Pwede rin sa ating Facebook page, Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 10:52 is our time. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM.
1: Saan nagsimula?

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Oras natin, it's 2 minutes after 11 o'clock.
1: And the time check is brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mula mi pod ang break ni mo.
0: Ay, napakasakit na kanta ni Moira. Di ba? Ang sakit nung alam mong ikaw ang dahilan kung bakit siya masaya ngayon.
1: Ouch.
0: Kaya lang, hindi na ikaw yung kasama.
1: Ay. Sabi nga nila, Dr. Heart, may mga bagay na hindi dapat ipilit. Kasi the more na ipipilit, the more na pipihit.
0: Yun. Minsan sinasabi din natin, George, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung sino ang pinili, kundi kung sino ang handang magparaya.
1: Ay.
0: Sakit naman.
1: Sakit, no? Dulot. Dulot pa. Mas dulot pa sa ano. Ay, naku, hanggang buto.
0: Ayan.
1: Anyways, yung mga ganyan kasi, mga pagpapaubaya, dahil hindi na siya masaya sa'yo, or pagpalagay natin, pinalitan ka kaagad. Para sa akin na, ito perspective ko to, hindi ko na ipaglalaban pa. Kung ipinalit niya na ako sa iba, di dun ka.
0: Diba? Di kung saan ka masaya, dun ka. Diba? Susuportahan kita. Pero masakit man, pero sige na.
1: May iba naman kasi, dahil nga sa pag-ibig, parang may ano pa sila eh. Yung parang, sige, ipaglaban natin for the last time. Pero ako, wag na. Oh, kasi ibig sabihin lang nun, kapag ganun ang nangyari, hindi kanya tunay na mahal.
0: Yun lang. Alright, mula kay 5574, sabi niya, good morning, happy Monday, sweetie George and Dr. Heart. Ay, mga taga-kamamanan, kay Roxanne Macha. Hi to Lorimer Meros Sakala. And also to Candy Ato, Mercy in Diamond Sueto, Nino and Sobel Baktong. And sa lahat po ng BBQ family dyan po sa may kamamanan. Hi sa inyong lahat.
1: Hi to Mami Amy at Mayor Mal. So, tabatiin natin, Dr. Heart, mga Barako Boys. Diyan sa may Pagatpat, NJ Steel Roof Trading, Color Roof. Ayan, magandang umaga po. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Ayan, maraming salamat for listening. Mula naman kay 7698, sabi niya, hello po, mangayo ko ug ka-textmate. Kanang girl lang. Mahalaw, single mom na siya, basta buutan lang. 38 to 45 ang edad. Thanks sa pagbasa. Basahin ko yung number niya kasi naghanap siya ng ka-textmate. It's 0975-552-7696.
1: Oh, yan. 2079 naman, mag-move on na lang ta, Doc Hart and George. Ayaw pugsa, kaya magdugo ang kasing-kasing. Bitaw, mag-pray or ipipray mo sa Panginoong Diyos kasi hindi para sa iyo ang gipari sa Ginoo, Dr. Hart.
0: Ayan.
1: Sabi pa niya, mag-concentrate or mag-focus na lang ta sa ating trabaho para mas mabuhay tayo. At makinig, ito talaga pinakaganahan ako, makinig sa Heart FM.
0: Makinig sa Heart FM.
1: Maraming paalala or some advices dyan para sa ating sarili about din sa life. Uy, maraming salamat.
0: Thank you. Thank you na na-appreciate niyo po yung ginagawa namin.
1: Happy din daw sa health at sa mga music na nakakakilig sa mga love songs. I will repeat, mag-move on na lang.
0: Sige nga, mag-move on na lang tayo.
1: Sige. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Ayan.
0: Eto na, mag-move on na tayo. Mamimigay na tayo ba premyo? Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Alright, isang winner ulit. George, select tayo mula sa ating ruleta. Saan kaya ang lugar magagaling yung winner natin? Alright, ayan, umiikot at tumigil sa
1: Barangay Nazareth. Ay,
0: Barangay Nazareth.
1: Ayan, at ang aking nabunot mula sa Barangay Nazareth, Upper Nazareth, ang kanyang address, Romeo Pancho. Congratulations.
0: Romeo Pancho. Ayan, Romeo Pancho ng Barangay Nazareth, Upper Nazareth, no? Oo, kasi dalawa yan, di ba? Meron, ano, ng Upper Nazareth. Congratulations sa'yo. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Yan, syempre.
1: Yan po yatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value, and Senator Juan Miguel Mig Subiri.
0: Babalik pa kami ni George, final set sa ating programang Music from the Heart. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula mi po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan City, and 93.7 Heart FM Bukidnon. Before I let you go,
1: hi. Mama.
0: Before we go.
1: Before we go.
0: Ah, diba? Naka.
1: At least kami hindi nang gugos. Nagpapaalam kami para magpaalam sa inyo.
0: Okay. Sabasahin muna natin, George. Ang dami pang mga messages mula sa ating Facebook page. Saan tayo magsisimula? Carlota Alzola. Tama ba? Alzola. Sabi niya, hello Heart FM. Siguro yung pinalitan ka agad. Kasi physically, mentally stable na yung utak mo na kayo talaga. May mga plano na kayo in the future. Everything, pinag-uusapan nyo na. Tapos biglang, oy, may iba. But for me, everything has a reason. Kaya move on lang. Dala-dala ang heartbreak. Kaya if we had a relationship, put God at the center.
1: Yun. Galbanaag naman, lahat masakit kundi ka mag-move on. Hi to Kuya Takong. Yan, magandang umaga.
0: Yan, mula naman kay Michelle Candelada. Yan. Mas masakit yung pinalitan ka agad kasi yung iniwang ka is may possibility pa na magkakabalikan pa kayo. Pero yung pinalitan ka agad, napapaisip ka na lang na wala na talagang pag-asa.
1: Ito naman si Ate Jean Garcia Candia. Para sa akin, mas masakit ang iniwan kasi may pinagsamaan na matagal. Samantala, yung pinalitan agad ay di pa nagtagal ang relasyon at madali lang siyang limutin.
0: Wala naman kay Jean Cano Gabonada. For me po, masakit iwan ka, lalo't may anak na kayo. Masakit po, pero para sa akin po, pero ano yan? Pero hindi ko na yan iniisip sa ngayon dahil ang pinaka-importante sa akin ang mga anak ko.
1: Ito naman si Magrina Abrugar Sheila. Mas masakit yung pinalitan ka agad kasi parang ang dali mo lang kalimutan.
0: Wala naman kay Carla Montaniano Albiar. Yan. Ano yan? Pinalitan agad ng biglaan para sa akin lang. Ayun daw yung masakit.
1: Rodeline Banagan, yung pinalitan agad ang pinakamasakit kasi busted ka na. Wala na siyang awa sa'yo. Madali ka lang mapalitan.
0: Feli Conde, sabi na pareho yan masakit. Hindi ka naman iiwan kung walang pinalit. Ang mas masakit yung pinagsabay kayo at pinaasa na nag-iisa ka lang. Yun pala. greetings niya, sent to many pala.
1: Ayun.
0: Ah, greetings niya, sent to many pala.
1: May GC pala sila.
0: Saklap naman.
1: At dito sa ating messenger, Dr. Hart, ayan.
0: Uy, ang dami.
1: Dami. Ati Arlene Abad Patriana, good morning. May buntag.
0: Zabel Pelinio Encencio, sabi niya, happy morning, Heart FM, kay DJ George and Dr. Hart. Shout out diri sa Bulwa. Ay, mga taga Bulwa, ha? Maraming thank you for listening.
1: Happy morning. Si Ate Gigi Hazel kay Tuna Ming, sabi niya sa ating question of the heart, sa totoo lang, minsan mas masakit yung pinalitan ka agad dahil kasabay ang heartbreak, yung pakiramdam ng pagiging disposable. Pero depende yun sa tao at sa lalim ng pinagsamahan. May iba na may o na mas sasaktan sa pagkawala. May iba naman sa bilis ng pag-move on ng mahal nila. Ay, sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash, ha? Para makabala. Good morning.
0: Jessa Camarista, hi. Good morning po sa inyo. Ayan, maraming salamat for listening.
1: Ito naman si Zoe Pacunio Viralio. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa 787 Laundry Shop, si Zoe Viralio and Janet Hidalgo, and also sa kanilang mga customers sa Pacunio family sa Manay, Tignapuluan, Amping Mo, and belated happy Mother's Day. Maraming salamat. Thank you.
0: Maraming thank you, ha, sa nagpadala at nag-participate dito sa ating programang Music from the Heart, lalo naman sa mga sumagot doon po sa ating Question of the Heart. Ayan.
1: Okay. Masakit man, pero talagang kailangan din nating isipin yung mga sarili natin at the end of the day. Yun lang, huwag nating kalilimutan yun.
0: Ang pag-iwan at magpapalit sa atin ay isa sa pinakamasakit na uri po ng heartbreak. Pero tandaan natin na hindi po daw ito refleksyon ng ating halaga. Ang pag-move on ay proseso at yun, hindi po karera, at wag nating madaliin.
1: Correct.
0: One step at a time.
1: Yes, yeah. It's a phase.
0: Si George babalik mamaya.
1: Hanggang ano tayo? Hanggang alas tres, alauna.
0: Alauna? Oh,
1: hanggang alas
0: tres. Pabalik ka ba mamaya? So, hindi, hindi tayo hanggang alas tres. O, hindi na natin kakayanin yun.
1: Oh, napaisip sila eh. Ayan, dear heart po natin ha. Samahan ako mamaya.
0: Susunod naman po si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Again, maraming maraming thank you. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Yan. Manatiling nakatutok po sa inyong Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: We're leaving you a song from Maroon 5. Sweetie, hi to you. Thank you for listening. Again, ingat po tayo lagi. Always remember, we heart you.

28 minutes after 11 o'clock. Welcome po sa ating programang Heartbeats. Of course, kayo nakikinig pa rin dito sa 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Kasama nyo, Harvey Stone. Sama-sama tayo hanggang alauna. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 11:46 ang oras natin. Good morning! Happy, happy Monday, everyone! Kumusta po kayo? Kumusta po yung gising natin ngayong araw na to? Iba, hindi ba tayo, alam mo na, parang ang ubang gitapula na ha, kay Monday lagi ba? Oh, diba, muna yung problema sa Monday talaga. But anyway, isipin mo lang na magiging successful ka pag, diba, pag talagang you're trying hard. Para at least mapaganda yung trabaho mo, di ba? Congratulations nga pala ha, sa mga nanay natin at saka yung mga tatay natin na tumayo pa rin nanay sa ating Mother's Day kahapon. Kumusta po yung celebration natin kahapon? Ang dami bang nakain natin? O siya, mga nanay natin ha, saludo tayo sa grabe sa inyong kakugi and of course sa inyong dugot pawis na binigay para sa pamilya nyo at saka para sa mahal nyo sa buhay yung mga anak nyo. Ay, grabe kabadlungon naman ng mga bataan eh. Anyway, sama-sama tayo ha, hanggang alauna dito po sa ating programang Heartbeats. Ano ba yung mga ulam natin ngayon? Yung iba yung mga tira-tira kahapon na. Okay lang yan kasi petsa di peligro eh. Oh, saka pasayahin lang natin yung araw niyo. Of course, we'll be playing all your favorite hits. And para po sa inyong mga pabate, huwag kayong mahiya. Kung meron mang may birthday ngayon, kahit walang handaan, para at least mag-greet natin. Saka huwag kalimutan magsimba ha. 0917-1579-927. Mag-message din sa ating Facebook page ang Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Asya, let's move on. 11:48 na pong oras natin. Magbabalik pa ako with the music from Jennifer Lopez. Dito lang sa Heart FM ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Oras natin 11:48. Times are brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.
5: Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on the ride.
6: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.
5: Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on the ride.
6: Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

0: Pag-greet siya ng happy happy listening sa kanyang familia ha. Aligato family, happy happy listening po sa inyo. At saka kay kay Jenny Hidalgo at saka kay sa kasamahan niya diyan ha. Ang mga guwapa si Jenny Rose, Bembe at saka sa lahat ng mga taga Buluwa Zone 7 at saka sa 787 Laundry Shop. Shoutout po sa inyong lahat. 11:58 na po. Oras natin, magbabalik pa ako right after a short break. Tumutok lang always dito sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! DBT.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inaasahan na ng mga pulis ng Cagayan de Oro City Police Office o COCO ang paglabas ng kanilang buwan ng city allowance mula sa lokal na pamahalaan ng lungsod. Ayon kay Police Captain Emilita Simon, spokesperson ng COCO, mula pa noong Oktubre taong 2025 ay hindi pa nakakatanggap ng naturang allowance sa mga kapulisan sa Cagayan de Oro. Batay umano sa paliwanag ng City Hall, budget deficit ang naging dahilan ng pagkaantala sa pagpapalabas ng pondo para sa city allowance ng mga pulis. Sa kabila nito, tiniyak ng City Information Office na inaasang maibibigay na ngayong buwan ang nasabing allowance sa mga benepisyaryong pulis. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Broadcasting from the heart of the city of Golden Friendship. Giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro. Hey, it's midday. Feel your heart with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin 12:37 na po. Mayong udto sa tanan. Anyway, that dam check was brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Dami pa bonus, di bitin. Shoutout po sa mga kumakain ngayon ng gulay ha. Tsaka yung dami-daming okra, pampalapot. Nako, ang sarap niyan. Alam nyo ba yung okra is talagang mabisa, pampaubos daw sa blood sugar. O kaya ang daming umiinom niyan, yung binababa nila overnight yung okra sa isang maligamgam na tubig at saka kinabukasan iniinom nila yon, diba? Yung tubig na yon kahit malapot, at least very very effective po yan. Ayon yan sa mga pagsaliksik ng mga dalubhasa ha. Matry natin yan kasi diba yung sugar natin sweet na po tayo, sweethearts. Kaya dapat konti lang yung dapat in moderation lang yung kinakain natin, especially sa ating kanin ha. Right? At saka huwag kalimutan uminom po ng ating maintenance, especially yung mga may alta presyon. Hoy, ngayong buwan po natin ha, it's hypertension month po. Shoutout po sa lahat ng ating mga doctors dyan sa may NMMC. At saka yung mga nurses natin, happy listening. Of course, andyan yung brother ko kasi Brother Fern or si Daddy Fern at saka si Mommy Faith. Shoutout po sa inyo. Hi din sa ating mga kaibigan ngayon dyan sa may Zone 10, Upper Carmen, kay Mommy Gemma Popos. And of course, ang kanyang mga kasilinganan di ha. Happy listening po sa inyo. Shoutout din po sa ating mga sweethearts dyan po sa may Kanituan, Kalaanan at saka dyan po sa may Pagatpat ha. Maayong pagpaniud to sa inyo din ha. Charo ay naglitsyon di ha, di ba? Ako, ang sarap kumain ng lechon. Lalo na't ngayon, medyo crisis. Pero as long as masarap yung kinakain natin, makakalimutan natin yung crisis sa buhay. Maayang pagpaniud to din sa ating mga kaibigan ha. Diyan sa may Ipunan at saka dito po sa may Bakonga Street, sa may Lapasan. Ang daming nagkikinig dyan dito sa Heart FM. Maraming salamat po sa inyo. 12:39 na po ang oras natin. I'll be back with the music from BTS. Of course, dito lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 Euro Productions.

0: show spinner.
1: Kanda Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, New Hue, Hysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Kanda Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
0: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunog Tiyada, and Killside Production.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, alas 12.50 na. Nako, abangan nyo ha ang programa ni George ha. Maya-maya lang, mag-uumpisa na siya. Magbabalik siya para sa Dear Heart. And of course, Monday edition po yan. Happy, happy listening. Ang dami mga pabati dito. Happy, happy listening sa kanyang mama, Ason. Ay, hi din sa yang isa ka mama pa diyan sa may Agora ha. Happy happy listening po sa inyo. Kay Silver, maayong pagpaniud doon. Of course, ang ating mga suki diyan sa may Taguloan, ang Kabanday Machine Shop. Shoutout po sa lahat ng mga gwapo diyan ha. Eto na, muling umikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo. Para sa ating The Price is Rise Overload. Eto na, tingnan natin saan ba to huminto. Huminto tayo sa mga drivers. Bunot na tayo dito. Ayun! Another swerteng taxi driver ang winner natin ngayon. Ang pangalan ng kanyang taxi is Renzi Taxi. Congratulations kay Arniel Sinataw Jr. Arniel Sinataw Jr. ng Renzi Taxi. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at saka grocery items. Kunin mo na kaagad ang inyong premyo ha. Punta ka lang dito sa aming himpilan. Located po tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Migzubiri. 12:52 na pong oras natin. I'll be back with the music from Ron and Keating. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rise. Overload!
4: The price is rise. Overload. Overload? Tama. Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
0: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Migzubiri.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Same Same in the 2000s.
1: Love is in always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Arts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Arts FM, Bukidnon, 147. And the time check is brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin, gaya ng mga love songs natin dito, hindi talaga walang mabibitin. We're up till 3. Ikaw ba naman, magre-relax? Diba, sa magagandang love song sa ganitong oras, sa ganitong panahon, na kahit sobrang init, eh, para kang nasa Iceland. Oo, lahat din ng mga gusto magpa-shoutouts and request, I'm inviting you to rain it on me. But before that, I'd like to say thank you. O magpapasalamat lang ako sa lahat ng mga naging partners natin para sa ating My Mama with a Big Heart Season 2 Mother's Day promo kahapon. O maraming salamat sa LA Beauty Studio, Kamayan sa Manukan, Corrales Extension Branch, Purple Cake Patag Branch, at si June Rose ng JL Flower Shop. Maraming maraming salamat. Ayan, naging special ang araw ng espesyal na tao sa ating mga buhay kahapon ng dahil sa ating mga partners. Maraming maraming salamat. Thank you from your Heart FM family. And congrats once again ha sa naging winners natin. Dalawa sila. O, si Kay Haromo at si Sheila ng dito lang yun eh, Barangay Carmen. Kaya naman congratulations. I hope your mothers enjoyed our special treat. Diba? Maraming maraming salamat. 5475, good afternoon and a happy one, dear heart, sweetheart, George. Sobrang init ngayon. But because of your beautiful music, I'm having a restful afternoon nap. Maraming salamat. From Candyville, Kanituan. Thank you sa inyo lagi pakikinig, Candy family. At si 3053 naman, ang ating mga sweethearts dyan sa Kabanday Machine Shop, sa May Tagulwan, sila Jokul, si Jetro, si Josiel, si Dodong, si Marlon at saka si Yuri. Maraming maraming salamat. Thank you. Sige daw ba yung mga gwapo ba yung isi ba? Ah. Pagkagwapo. Ayan. O sige. O mag-enjoy lang tayo sa mga love songs. And you better tell me how are you doing out there on this wonderful and beautiful Monday. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating mga text lines, Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Huwag kalilimutan. Hangyo si George. Paki-like, follow, and share ha yung ating Facebook page. I'll be back with more music for you dito lamang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Mig Zubiri.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
7: Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

I will say goodbye for now. Thank you for joining me, for accompanying me for the rest of the program, mga sweethearts ko. Grabe kayo. Thank you sa inyong pagmamahal. Hi to Sir Eddie Kenya. Batiin natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa My Noisky Food House. Kaway-kaway kayo. Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dain Aquina, Mylene Yamoso, Jess Aquina, at si Apple. Thank you, Sir Eddie. Ayan, maraming salamat. 0364, palagi po kami nakikinig sa inyo sa Heart FM. Sana meron din Heart FM. Malay mo soon. Sa may Zamboanga, Sibugay. Thank you, Sir Joey Castelo, sa inyong pakikinig. O siya, Harvey Stone, ang tabayanan ng susunod na programa. Heart Afternoon Drive. Remember, spread love and advirus and be kind in all days and in always. Bukas, it's another date with you all. Music from the Heart, kasama si Dr. Heart, 9 a.m. to 11 a.m. at dito sa ating weekday afternoon show on Dear Heart, alauna hanggang alas tres. This has been George. Manatili na katutok dito sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko mo. Take care.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Umabot na sa halos 200,000 ang bilang ng mga aplikanteng nakapagrehistro para sa nalalapit na Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE sa Northern Mindanao. Ito ayon sa Commission on Election of COMELEC-10. Sinabi ni Regional Director Attorney Renato Magbutay na nalampasan na ng kanilang tanggapan ang target na bilang ng registrants para ngayon taon. Ayon sa opisyal, mahigit 5% ng mas mataas ang kasalukuyang bilang ng mga nagparehistro na nagpapakita umano na lumalakas ang partisipasyon ng publiko para sa nalalapit na halalan sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election. Dahil dito, nagdagdag na rin ang COMELEC ng 2 mall bilang pansamantalang registration venues upang mas mapabilis ang proseso ng pagpaparehistro bago ang deadline sa Mayo 18. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the Oron 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts, we've got 33 minutes after 3 o'clock. Mainit po na Monday afternoon. Sing init ng tinapay na pandesal na lutong-luto na sa ating mga paboritong bakery, ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Tsaka magandang hapon. Welcome once again sa ating programang Heart Afternoon Drive. At syempre, kasama nyo palagi sa hapon nyo, ha? Harvey Stone with you all the way till 5 o'clock in the afternoon. At tsaka huwag kalimutan, isama nyo rin ako sa inyong, ano ba, inyong merienda. At tsaka yung pagmuni-muni nyo dyan, ha? Kasama tayo palagi. Anyway, batiin natin ang lahat ng ating mga sweethearts na nakatutok pa rin dito sa ating programa. Happy, happy listening po sa lahat ng nasa bahay lang. Yung mga work from home mommies natin. Nako, nakakatrabaho sila pagtulog yung mga bata, diba? Sinong nakarelate yan? So, mas mabuti pang yung mga bata natin ngayon. Parang di na nauso yung pinapatulog tayo right after pananghalian, di ba? Oh, so dapat yung mga bata, kasi dati pinapatulog kami para daw mutubo. At least, taloy sa Diyos ni tubo gamay. Shoutout ating mga kaibigan dyan sa My City of Papel Republic. Ang dami nila dyan, ha? Sila Igig, Sally, Jack, GM, and also kay Kathy. Mayong hapon po sa inyo. And of course, ang ating ding mga suki dyan sa May Gold Crest. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga jeepney drivers natin, ha, na dito po naka-tune in sa atin. Mayong hapon po sa inyo. Ako, iwasan po natin yung init ng ulo ngayon, ha. Sing init. Di natin sabayan yung init ng panahon. O, mabuti pa. O, hunong tadya dyan sa may krustalo. Ang sarap ng, ano ba yun, yung malamig na buko juice dyan. Tunay na buko juice. Hindi yung buko juice ng mga HPG natin. O, mga mayong-mayong hapon dyan sa inyo, ha. Dyan sa may Grace Wind Hardware. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Sa itong mga guwapa dyan, ng mga sales staff, happy, happy listening po sa inyong lahat. Anyway, meron kayong mga pabate, 0917-1579927. You know the drill, diba? O di kaya sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 3:36 na po ang ng hapon. Ang oras natin, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

This is Heart 92.7. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, oras natin 4:14. And that was Beanie, Paro Paro. That song was brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang as per SRP per baso. Bili na! Oy, happy, happy listening ha. Nakikinig sa atin ngayon si Kate. Oh, ano ba yung gustong tawag sa kanya? May May, happy, happy listening. At saka huwag mo kalimutan yung pasalubong mo ha. Oh, dapat galing talaga fresh na fresh from Maynila. Kahit t-shirt lang, okay na sa akin yan, di ba? Okay, once again ha, batiin natin ng happy, happy listening yung mga guwapa nato diya. Silingan nato sa may Grace Win Hardware. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. And of course, ang Maliari Salon. Shoutout po sa lahat ng kanilang mga parlorista dyan ha. Happy, happy listening. Palagi silang nakikinig dito sa Heart FM. And of course, kay Bing Incensio. Maayong hapon sa imo, Bing. At saka sa mga kasamahan niya dyan. Sa may Bulwa, happy happy listening. Eddie Kenya, mayong hapon sa imo sir. Eto na, nag shake hands emoji na si sir Eddie Kenya. Parang meron yatang business to si Sir Eddie Kenya with Harvey Stone. Oh, happy happy listening po sa inyo. Hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Carmen Market. Si Ma'am Nanette Reniego dyan sa may Mahogany section. Shoutout po sa inyong lahat. Ang ating mga Grab drivers, mayong hapon sa inyong mga Manoy. At saka yung mga taxi drivers natin ha. Gatoda, Iputada, atong mga Bellevue Boys. And of course, yung Alta Duha taxi natin. Maraming salamat at araw-araw kayong nakikinig dito sa Heart FM. Anyway, oras natin, 4:16 na po ng hapon. Magbabalik pa ako with more music dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula mi po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
4: Can you feel my heart?
1: This is 92.7. This is Heart 92.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: sa dalawa. Sino ang mas tuso, sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan o yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin, 33 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Play Smart. Play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph. Magandang hapon sa lahat. I miss you too. And... oh, shout out ha, sa ating mga kaibigan once again dyan sa may mahogany section. Si Ma'am Nanette Raniego, hi din kay Bebe Empasis, kay Laura Borja, at saka dyan po sa may Panoy Lumpia Maker, kay Junjun Inting Raniego, Tiboy Laguna, and of course sa kanilang presidente ha, si Jennifer Palencia, o president sa FBN, si Ma'am Jenjen Ritasa, nga buutan o gwapa nga president. Oh, that's coming from... Ma'am Nanette Raniego, and also maayong hapon din kay Mommy Elaine Gales dyan po sa may Barangay 17 Burgos del Pilar. Check na natin ha, kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Of course, makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Alright, nasa linya natin ngayon si HPG Jerry Small but Terrible Kabuyaon. Magandang hapon sa iyo, Jerry.
3: Magandang hapon, Harviston. Magandang hapon, sweethearts. Galing akong Bulwa Diversion kanina, apuntang Kauswagan Diversion. Medyo, ano doon, snowmobbing lang siya dahil may mga malaking truck. Hanggang nakapunta ko dito sa may bandang Julio Pacana, kapuntang sa Same Recto. Ganun din, snowmobbing lang din siya. Pero sa mga may mga traffic light. Hanggang umiko ako dito sa may Chano. Dito sa Chano, okay lang. Moving siya, moving. Walang traffic.
1: Alright. Maraming salamat sa iyong report.
3: Yan ang latest na sitwasyon na kasama ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group. Jerry Small but Terrible Kabayaon para sa Hard FM Road Traffic Alamin.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Tunog Chana.
7: Tingin ko pa lang, para bang
6: local and proud.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. 4:46 ang oras natin. Final break na po tayo sa ating programa ngayong hapon, ha. But don't you worry, kasi kita-kits na naman tayo bukas, ha. Kasama pa rin tayo sa ating programa sa pananghalian, of course 11 to 1 ang ating Heartbeats at saka Heart Afternoon Drive sa hapon, right? Anyway, magandang hapon po sa mga naiinitan ngayon. Ako, hapit na malanay. Ako, mas mabuti pa sigurong maligo tayo na maraming yellow. Magandang hapon sa iyo, ha. Ito talaga, namimiss nila. Magandang hapon sa ating mga sweethearts dyan sa may Promised Land, Makasandig. Happy happenings po sa inyong lahat dyan. And of course, yung mga suki natin dyan sa may Zayas, Carmen. At saka sa Zone 10, Upper Carmen. Kaya...

top. Ito yung mga winners natin kanina, ha. Congratulations kay Arniel Sinataw Jr., ating taxi driver winner ng Renzi Taxi. And of course, kay Romeo Panjo, eto nakuha na niya, ha, from Upper Nazareth. Congratulations to you. Kay Roselle Daya-Daya ng Barangay Carmen, Upper Zayas. At saka kay Echi Eruela ng Barangay Kauswagan, Jampo sa may NHA. Huwag kalimutan magdala ng iyong ID at saka sumugod lang dito sa aming himpilan. Located po tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prizes Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Migzubiri. 4:48 ang oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa with more music dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

You're behind the

0: It is now 6:04. This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Pumapila ang Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance o CAFITADA sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 10 o LTFRB 10, na agarang ipatupad ang calibration o reprogramming ng taxi meters kasunod ng itinutulak na 50 pesos flat down rate. Ayon kay CAFITADA President Bernie Jamaca, nagdudulot na umano ng kalituhan sa paniningil ang hindi pa naiaangkop na metro na nagresulta sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng driver at mga pasahero. Gate ng grupo, kabilang sa kanilang panukalang pagtaas ng flag down mula sa kasulukuyang rate patungong 50 pesos, habang ang waiting time charge ay itataas mula 2 pesos kada minuto ay gagawing 3 pesos kada minuto. Inaasahan ng CAFITADA na agarang kikilos ang LTFRB 10 upang maiwasan ang aberya sa operasyon at matiyak ang maayos at patas na sistema ng pamasahe sa mga taxi sa lungsod. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Cineo Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Heart FM time. It is now 6:34. This is Heart 92.7.
2: Cineo Idol cheesiest. Our best Idol cheese dog ever
3: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best Idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala nay lain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
9: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:48. This is Heart 92.7.
1: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
0: The Moffitt Twins we all loved back in the 90s. You

0: Heart FM time. It is now 7:35. This is Heart 92.7.
1: Euro Productions.

0: Show Spin-Off.
1: Kanda Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, New Hue, Hysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Kanda Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
0: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Tiyada, and Killside Production.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapamino, ug Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: Shout to the heart!
8: Can you feel my heart?
9: This is
10: 92.7.
11: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:35. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 12:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 2:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart FM time. It is now 3:30. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Time. It is now 4:49. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
1: At mataas pa rin

0: 3.700 FM kagayan di oras ni dari 3.700 FM pagkinoon. We got 26 minutes after 5 o'clock. Jopay! Nayonase! Magandang umaga po sa inyo lahat mga sweethearts. Maibutag! Kamusta naman ang inyong mga pag-iisang brand new day today, second day of the week. Happens to be Tuesday, adolse na po sa buwan ng Mayo. Aba, kamusta naman ang tanan? Nagugulat ba kayo? Marami ba sa inyo napasearch? O sa inyo mga Google, napasearch sa inyo mga social media accounts? Ano na ba? Kumusta na ba ang standoff dyan sa may Senado? Aba, ano na ang update kay Senator Bato de la Rosa? Ha? Yan agad ang bugad natin. Kaya kasi pinakamainit na mga issue ngayon eh. Alright, good morning na. Ito na naman tayo. Dito muna tayo sa ating CDO. Hayaan mo sila doon. Okay, syempre sa ating mga dugtugan muna tayo sa ating mga magagandang mga music. All the way till 9 o'clock, yan ang ating pagsasanuhan, pagsasamahan. Ang gagawin nyo lamang, maging parte ng ating programa. Alright, just enjoy the kind of music na ipa-float natin ngayong umagang ito. At syempre pa, nako, abangan nyo po yung mga pangalan ha, na mabubunot para po sa ating bugas, groceries, at spaghetti. Kompletos ricados na yan. Sagot na namin ang inyong panglungag. Sagot na namin ang inyong pangsunan. Pati pang merienda. Kami na rin ang bahala dyan. All you have to do is, you know, listen to us. At syempre pa, maminaw lang na maminaw na maminaw na maminaw na maminaw to infinity and beyond. Jason Steele. My name is Jason. Siyempre, Jason ha. Jason Steele. Yan po ang aking pangalan hanggang alas 9 ng umaga. All you have to do is it. Napunta na inyong mga telepono. At i-text na po ako. Inform ako na naminaw ka na. Ito po yung text line. Oh, dadandahanin ko ha. Dali, dandahan lang ito. 0961-8924-927. Otro ha. That's 0961-8924-927. Text mo ko. Text may tayo ngayong umaga. Magbaritesan muna tayo. Update mo naman ako. Kung ano na bang nangyayari. Ano na plano dyan sa Senado. Ako ha, may rigo doon sa Senate Presidency. Bago na ng ating Senate President. Aguhuy! Talaga naman. Oo. Pumunta na tayo sa exciting part. Commercial break nga lang muna tayo. Babalik tayo siyempre. Dami pa mga OPM heads ang sasa inyo. Hi, sweethearts! Padayon lang sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.
1: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart. Pinoy Heart. Pinoy Heart. On Heart 92.7.

Bakit yung ba sinagot ang lalaki na walang masuot? Hindi ko naman sa maibili na regalo lagi nagkukuripot. Alam niya naman na marami pa dyan ang gusto maligawan ang kanyang ganda. Sabi niya sa akin, ni mahal kita. Huwag mong isipin na sabi ng iba.

0: Hard FM Cagayan de Oro City 93.7 Hard FM Bukidon. Hey, time right now. We get 42 minutes after 5 o'clock. Time check brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. It's a clock 9 for you with Simpleng Tao. Sa lahat ng mga sweethearts natin ha, yung mga nasa mga kusina na. As always, mga ganitong oras ano. Ay, iba naman sa inyo, nakaligo na, nakakaon na, nakaligo na rin, oh, nakaayos na, nakailis na. Ready na pumasok? Ano pa nga ba? Sila yung mga masisipang, mga early birds. Diba? Ay, mga countdown pa lang, alas 3, alas 4, gising na. Ito na nga, ready na. Lalo na yung mga bibiyahe pa, no? Bago makarating sa kanilang trabaho. Diba? Kailangan talaga maaga eh. Hindi natin kabisado, hindi natin masasabi kung maganda ba ang lagay ng ating mga lansangan, kalagayan, sitwasyon. Diba? Mahirap na. Kaya naman umalis tayo ng maaga. Pumasok tayo ng maaga. Para alam mo na, magandang kondisyon natin. Kasi syempre, pag nagmamadali ka, diba, para nakakarating. No, pagdating mo sa iyong trabaho, guy, exhausted ka na. Hindi ka pa ba nagsisimula magtrabaho, kapuy na ka. Totoo, di ba? Magandang morning sa lahat ng mga nagpapandisal na! May palaman ba ang inyong pandisal na kinakain ngayon? Kung wala sana, sige, hugasi sa toslo sa kape. Kung may palaman naman yan, abay, sana all. No? Enjoy mo lamang. Sarap sa pandang pandisal sa buntag, bay. At mainit-init pa, no? Talaga naman. Oh, good morning na good morning! Update nyo naman ako. Text nyo ako. Ano nangyari kay Senator Bato de la Rosa? Ano nangyari sa standoff? Ha? Tumadami mga supporter doon sa Senado, ha? Naka-lockdown pa rin ba? Hindi ko makita dito sa aking net, eh. Sige nga, bigyan nyo nga ako. Baka naman na nagmamarites na kayo ngayon. At kung meron tayong pakialam doon, ha? Ipakita nyo. Naki-aware sa nangyayari doon. Ano nang update? Ano nang update? Text nyo ako. Dali. Alright, magandang umaga muna. Asan ba yung text line natin? Ayaw mag-connect eh. Nasaan yung ating telepono? Yan. Para mabasa natin yung mga nagpapa-shoutout dito. Wala yung ating telephone eh. Ayaw mag-connect dun sa ating... Dito sa ating computer. Hindi ko mabasa tuloy yung mga shoutouts na pinabadala as early as 5 o'clock. Ay, ito muna. Ay, ito. Isang good morning kina Marvie. At lahat ng mga sweethearts natin, wala dyan sa maipagatpat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kumusta naman ang inyong mga umaga dyan? Sana yung maganda naman ang inyong mga pagising, ang inyong mga pagmulat. Yan. Good morning na good morning. Naka-off ano?
1: Sinagot ang lalaki na.
0: Naka-off pala. Sa
1: otot. Masa maibilig ka rin.
0: Alright, siyempre ba? Sandali ha? Yung iba naman sa atin eh. Mamaya ako na isa-shoutout. Alright? Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. O pa rin si Jason. Jason Steele. Madahil lang sa magpamina dito lang sa Hard FM. Ang hard ng radyo ko. Ang radyo ng Hard Ko.
2: Hard 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 32.7 Hot FM, kagayate oro sa 93.7 Hot FM. Mukinode, halaga, song from Parokya ni Edgar. So right now, we got 18 minutes after 6 o'clock. Pangalawang oras na ng ating programa, mga sweetheart. Ngayong umagang ito, napakagandang umagang ito ng Tuesday. Ang ganda ng sikat ng araw, oh. Diba? Ito na naman, ha? Panikamot na naman tayo. Panibagong umaga na naman kung saan na ba? One step closer tayo sa ating mga goals. Yun eh, kung meron tayong pangarap. Lahat naman yata meron, di ba? Sino ba naman ang taong walang pangarap? Yung gusto ko masenso, di ba? Gusto ko mulat kahit konti. Di ba? Ganun tipo, no? Kaya naman yung mga gising na dyan, yung mga tipong naliligo na, nag-aayos na kanila mga sarili, aba sila po yun. Sila yung mga sabi nga natin na gumagawa na ng paraan para one step closer palapit sa kanilang pangarap. Yung mga nakahiga pa, ano kaya? Pangarap naman nilang, alam mo na, makatulog na maayos. Pangarap naman nilang, ano ba, magkaroon ng mahabang-mahabang tulog. Sige, padayon! Pero kung gusto mong, you know, maabot ang iyong pangarap, kailangan mong kumilos, ha? Galaw na, galaw na. Galaw na, galaw na. Ayusin natin dapat yung mga dapat ayusin. I-prepare yung sarili para naman, alam mo na, magawa mo na agad yung mga dapat magawa mo para matupad naman yung minimiti mo sa buhay. Right? Right! Magandang umaga! Ay, isang good morning sa lahat ng mga sweethearts natin. Ang dami nag-message, oh. Ay, ito, mga PDI ta. Ang akong pares, ha? Magandang umaga kay Biko. O, ano to, Mijares family. O, sa akong mga anak. Naminaw karon. Magandang umaga po sa inyo. Naminaw mi kada adlaw. Galing kay Erenea Mijares ng Agora Zone. Lapasan. Maraming salamat po sa may Agora. Yan, oh. Thank you po. Thank you po sa inyo palagi pagpaminaw. Ang Mijares family. Sa may Carmen naman. Ang Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Magandang umaga. Pagkainit, sa'yo sa buntag, grabe. Sama kainit sa ilang kalamion. May pa sila, lami o love life. Kitaan ni Lamira. Ay, may buntag din, napita. Maraming salamat, Mr. Ryder. You know, padalangin by MOMP. Maraming salamat po. Kapita Jason. Ay, Ma'am Christine, magandang umaga. Ano na balita? Nakamove on, ha? Morning, Jason. Sabi niya, sa mama ni Miles, he has me. Pa-text, ano to, pa-check attendance lang. Early morning, na ako surprise sa inyo, ugma po hon. Uy, magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At yun sa pa-surprise na yan, sige po, thank you in advance. Magandang umaga. Sobrang ganda ng umaga. Parang, para na rin, ano to, kumagandang lalaki ako sa umaga. Thank you, ha. Sa inyong pagpaminaw. Lahat naman tayo, gumaganda tayo. Gumagandang lalaki, gumagandang babae, lalo na kapag maganda ang umaga. Kasi daw, kapag magandang iniisip mo, maganda ang mindset. Diba? Chain reaction yan. Nagre-reflect lang sa katawan at sa itsura. Kaya pagandahin ninyo ang bawat umaga. Yung mga nakasimangot dyan, yung mga masasama ang mga loob, alam nyo na ang itsura na lalabas sa nakakalabasan, ha? Kaya dapat mag-smile ka, pagandahin ang iyong nararamdaman para maganda ang itsura. Alright, 21 down 6, another break is in queue. Pabalik tayo with more. Standby lang mga sweethearts, sa padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM ka kya de aur seri 93.7 FM ki don 36 minutes after 6 o'clock time check brought to you by Playtime Entertainment born for happiness some consumption pero kasama niyo dyan pala si Tipsy Tipi Dos yeah. Anyway magandang umaga ginabing mga taga Buluwa marami salamat sa inyong pakikinig oy mga Carmen taga Carmen Public Market marami salamat Bangkaw Family FBN Section good morning doon sa kayo lahat dyan sa lahat ng mga magagata. Sa may tindahan ng lubi at gata dyan. Magandang morning! Maraming salamat po! Ay, sa may gulaya naman, sa may mga nandiyan sa may vegetable section, sa may mahogany ha. Good morning, Raniego family! Maraming salamat, Ate Danette! May buntag! Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Kumusta naman? Ang api na muli ha? Pamahaw ha? Pamahaw. Alam niyo, nagtitinda ng mga talito, vegetables. Alam niyo, nagtitinda rin ng mga pagkain. Pero pag tinanong mo sila, ang tinitinda niyo mga pagkain, pero teka lang, kayo ba kumain na? Sabi nila, hindi pa. Kung ano, hindi ba tayo nagkakapiman lang? Pagkain tinitinda, pero sila hindi pa kumakain. Anyway, alright, siyempre mamaya ng konti lang, abangan natin ha, yung ating unang draw. Sa ating The Prizes Rise Overload, mananalo ng bugas, groceries, at spaghetti. Kaya naman, standby lamang kayo mga sweethearts. Still with me, my name is Jason. Jason Steele. Manatili nakikinig lang dito ha, wala maglilipat ha. Ha, padayon lang mga sweethearts, dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: The Moffat Twins we all loved back in the 90s.
6: Yeah.

0: 32.7 FM, kagaya the oras siri 33.7 FM, Pukinon. Baka naman sa akin yan. Ingat kayo sa pagtatanggal ng mga damit sa sampayan, ha? Baka may masabang hawak ko, hombre. Hawak ko. May ipat sa Green Department, Sampayan. That's what was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Oy, sinabing mula sa bulwang. Good morning! Eto na, mamimigay na tayo ng bugas, groceries, at spaghetti. O, paminaw, paminaw, paminaw. Eto na ha, unang winner. Pilitan natin yung ating area. Saan tayo bubunot? Ruleta select. Andito po yung studio namin sa Mayfico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops, natapat sa driver. Driver, driver. Asan yung drop box ng driver? Ayun, puno tayong isa. Ay, taxi! Ang pangalan ng taxi niya ay Zwarskov Taxi. Ito na pangalan na. Zwarskov, Zwarskov. Zwarskov Taxi. Ang pangalan ng driver ng taxi ng Zwarskov Taxi, I should say, na nakadaog ng bugas, groceries, at spaghetti, Rogelio Suarez. Rogelio Suarez ng Zwarskov Taxi. Congratulations, nakadaog ka. Alik na, magdala ka ng iyong ID, ng iyong valid ID para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Sabay niyo ba ang ating The Price is Rise Overload? Atin dito sa ating ng Covenant Reprises, where your piso gets more value. It also brought to us by Senator Juan Miguel Ming Zubiri. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Standby lang mga sweethearts sa walang alas.
1: Heart 92.7.